siyakhuleka phezulu emafini esibhakabhakeni mfele kuqala siyakhuleka siyakhothama kuzo izilwandle siyakhothama kuwe nomkhubulwane